sa friends ko yung isang bagong hit sa music station. So, wag mo daw siya nag-work baka ba-chan di ko saan kang lucky niya sa mga you are. Di kita ba-chan lagi niya di ko saan you. Kita check you niya sa gani ko sa mo request like you and papa ko niya ng best boy ganyan kenapa tuh ng best boy ganyan siya rin ko siya ngayon boy ngayon siya po ganyan sa Maria ganyan akhir minggu ini kayaknya sangat amat black big